Risampune kaum kapetine punika beh teu ratu sangkali dados kaget kagiat ngingat daging petine.

Iya di wastu nipun ibungan bingin cemnik nesat waluyo adane isemut